se PEDA, umaman tachaki punta kama kang manchurachi. Hospital Fibuspam, kambah kausita, hasta un aji hambih kuna to makipimi. Kay iski chunga kanchis ungu kunata hambih kuna tapis, hambiga pag hasta un aji, musu makina kuna tapis micharinchi. Niang stila se PEDA.com hanga tapis, paskaspa rikupangija.